Si Akasbani, Itanagar Station, Saruga Tagin Program, Kogila Union, Abin Tamgin, Si Rajib Rai. Arunachal Pradesh ke Lekhingba State Disaster Response Fund, SDRF Fund, Marko, Lak 2,117.85 crore guba. Senyeng didirachit ang kala kader tabala rinesang nemo dokuba. Jilin dokuna la Union Home Minister Amit Shah befalin doku. Si Arunachal Pradesh lo 44.55 crore go approve kunam lokas kena merkonga jilin dokuna la. Advance ba jilin cho do kuna la mi falin do ku. So kore sarkari nga senyeng nga monsoon season nga monsoon season nido is apo nga ang rabdanam gula ala ba gumana nga kore sarkari nga kaya teaga do kuna la mi falin do ku. State Sarkari Law and the RF nga mutak lagjay kula sa kena kader taba sa nga kader taba mo gudo kuna la mifado ko. Oka Ministry of Defense nga ka Interministerial Central Team guni Arunachal Pradesh oka Assam nga angkar mola kader taba sa nga akam gulos pa yato home kakari kamo doko ba ang mupukuna la mifalin doko. Prime Minister Narendra Modi mo yung mifakuna nga Biksit Bharat nga alarong ba rilin ga ga doko ba sang chana dada nga physical pitlo dongo doko ba la India nga agumana nga research sang sanga ala rong ba rigas sang ga do kunela me fa do ku so dong re klo nasa mukt yuba for viksit bharat sankalp abhiyan anam guni makoj do kula